ọkpa ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori adị eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ya ahụ ahụ, ejiri ya esi nri, adị aṅụ ya aṅụ, adị emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze adị eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa iyi eji weta kwụrụ eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọ bụ ọgwụ na nyụrụ mkpume ya nyụpụ ya n'akpa na akụ ọnwụ na fechaa ka ya dara ahụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site n'agbụrụ wee fee n'agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee. Ọ dị mma.

Ibobibo kana bata ge n'oge nako mwanyi n'oba radio 94.5 ebabu ni se sunye lanyi kai butele ge ubekene doshi ne maka n'obu ni ide sunye ide gensi ida bu ne kwensi maobu ni atutalu imani ifini na ineme nigwe nzikorito zi nigwe mbaso zi radio enwere isi mana maka nino bu na inenye eme ya bu emume ona adaba na aga nkoma ukuloro adide neke n'onu adide mlikpo nkwa Ife melo bu na tata. Ayama me ife basalomu wanyi. Maka gini. Ebu ni gelonti. Iga fu egu nji webata. Ni jinguka adoro kwono mfe. Ekumere inu emera anna. Umoke na abwane kwono. Eku emecha kwa situ kwano. Kisi jakwano ha. Aya jakwono maka na hana anwa. Hoha. Kaya lede kagasi nada afu ife faneme. Ebony Gallant of Man, even in a umobili bokrunegua in funa mako demma moki, ni jemoka drum fe, moki, but a conegon and woki, at the quanondon and woki, a basiki. Never bona and a messina japon woki, no, na am a quanukum wiki, no brea mellow or too sweaty. Yan Isaac, I will look but tata waking near umwoki nose of preachy. Melo eguan uncle abrocon no, nakolian and kitten up, no, I gave way ja umwoki. Ma ni veva neme we bokuo no fu me na fa na anwa e kenecha ze operichebo chidozie remi bo onyotu anyo nyoro anyi osanya begu na masia nwesi na mejiku ohira we bu jeli obek ne maka na ocharo ke suluwe na kole anya bu egu osuku we bulu nwoke na olomba sozi urban radio remi akugo akupugolo ngegu ge na umwoke ndozo ni ne golibezie no Gunyalo na ubochi uka na biano nyabu wani chifua. Bo ubochi nchita uka na ndi Anglican. Amaro mandi oza neme wenika yobu na ndi Methodist. Sukwa ndi uka Anglican weneme. Manankedu guduru manya abu na uka na biabu wani chibu ubochi nchita uka na ubochi uka na. Nyana hini ini njue mebe emume nko ubochi tao. Hancha nini wadu seloku nebe umuoke no. Mwoke na anwa. Mbobu ni ino buru mwoke. Mwika bubere anwa. Mwika tuniteli. Mwdi njeni tu mwukurobia. Mwiburu gonye na nozuzoke. Ha iso we buru mwoke. Nyana ifeni ini basalo mwoke. Adema mwoke. No ya gazi chalage. Tata gazelo nunine. Ubochoka bu mbage chetanyabu. Ubochoka na ndoka Anglican. Bujegolu mwoke nini ubekene. Even jime ya makana odio kimpa. Obona umuoki ade moti ife fane ime kwa. Ife ni na manzuizu. Ima na anabe kusia na umuoki kuro. Wanya kudebie. Ima kwa na wanya kuro kwa uka kudebie. Nyani ife ni na bo. Na aga kota ono. Mena inimiye ni ine. Wakum bikum uku ni ine ajiwe. Webe no nififi abuna umuoke no gadrono nama biko kachukunye umuoke nini ego fana achuma kwa nabogo ufado gifu umuoke fwebe fana achuega achokata zegi na ajoke nibi oyadezu kwa nduri ego nkao na achu biko nudie usi achuya chuku biko enye umuoke nini ego ndina wako mbo nozo zirezi na anya chuku na anya mmado nyekuo ha aruike kafa basie ni kina ka lebo atuchazinya bego adana kwoya onwezi ka yesi we lego one we meputife nyekuo ha iyo buna bu izo chichobi umuoke nyaka aichoki mezulu ha tata bu okino kumwanyi aijeche tumuoke ubochoka brozie okanna aibuje kuolo muoke nini ubekene ka onyo buna me okanna ya nozo preacher abanyei Nanam, a jibegolo fin cozo, or the rachkuman and nobi, a bobinino, a angore o canna, ca no fin cozo, kissulukun deos or no fin cozo, a moku canna, or the gokoya, then after goko wapata, young cobon I jacudil, I ana gidina your chukuamaca, or na a cassi, mandi, umere of fumandi, umegurochi, I need in the name warren, or gadi chama. Mana ekureni ekurana ogaduru muoke nini na ma tata bu Friday abali even itolu no wa June na for 2026
ibe ka mkpa bu na tata bu ku ko di gi no ku nya ka iji we ka bala sina ge kene si mu ko of mo of ma we ku ku pute ni je nwo ka adrian fe maka na ya chiro ka oburu no na ibute kwalo nkata omu nwanyi na tata bu kwa ku ko di gi ya na emume nke tata bu mo preach ma ko si adi na oburu no e bia ikobo onu mo bu bia ichoba onyi ya kpui no ibia yoro obi ocha ge do nwa aro na ku ko di gi on eme gi nwute ikuo o bu nke na aga ofuma ikuo even ina iwu na o ga abu ajo ajo ozi o nwere ike oburukwa ozi dikwa mma ozi o ga abu anukwa na nti e gbakwa ufodu ndi mmadu ume maka o na abu gbopezi igwe edu na igwe onyonyo o nwere onye mu na ya na ikuo si na o da achozi inu akuko uwa o bu na si na mba Nigeria maka na o nwere ife dzigbu ife na esi na ya puta nya o bu na ikpo na ekwentị tata ni ku ko de gi o ye nwekwali ezigbo ife me na akoko gi bi ko ku hai ka no hai kwa no ezigbo ozi di mma na obro so ozi ojo ka ga na no ayo ka na yo no buri wu ka ni ti o won go ti fe ndai bagasi ni izu ka tata bo Friday ihe obu na ikpasi ni izu ka bo ebe enwe ike obu ni mgbata nwuro mgbe ikpagasi fa nini mu ike obu ni ku ruru okwu ife chori iku no tu isi choi si ku ya tata ku ko de gi ikpo idunwa.

0: finka ekene gika.
1: Ana ma anu che onu gi.
0: Chai, ogini bi finka. Mana na na anu no nke gi na. Ana ma anu nke go ofu.
1: Eh, na ni nneku.
0: Eh, chai.
1: Eh, apa mu arinze, esi mu Ebonyi State apo.
0: Arinze no. Kaniro.
1: Basara ihe ndi ndi NDC ka no gini. Oh, na the whole party called the whole party in Nigeria ka jikwa.
0: Na pa, no two nke fa no. For even no na oh no two NDC, so so no two NDC.
1: Banita volume a no man.
0: Chai, yi nka ihe kwe biko. Ino hari ana ikpo ha chi azu onna eweniwe. Oburo kwa mu melo. Ife ni ni de kwako si kwa sisi wede. Oh no. Marozim Gwen's Corritozi Yemeno Fodo Gome Kai 0916-0004945. So no tundon NDC. Bo ihe nyabu oku banyalo. Boro no tundon rochi nini.
2: Hello.
0: What's to be radio gi? Hey.
2: Hello.
0: What's to radio gi? What's to ya?
2: What's your name? Good afternoon.
0: Hey, ma. Ah, gine bisi ap wain.
2: Ah, umba. Nungre si meni gusi eti apwa.
0: Iru tego. Kaniro.
2: Ana mweke ne ni yuneko. Asimo tu misi luta hivyo ndi na sao di ma.
0: Damo.
2: Ya.
0: Obekele kijuwe bia. Daluri ni oka mautu sibolo obekele. Na yane chito kono ndi na kwa da. Noburo kono na yanda chite. Kwa lady koka. Eh, hey, ma. Sa, Bernard nke Transekulu.
3: Oh, mwa o Sa Bernard from Transekulu. Adida na mekene.
0: Nke kenege ka o? No.
3: Ngwe na good news. Ibulu oku na Nigeria na akwado ibunete amara mo na.
0: Ndi nwe masisi nu mba South Africa we bata.
3: Ihe m na-agwakwa bụ ka ịgbakwa ndị Naịjirịa. This HIV, nje HIV karịkwa na South Africa. Ha profaịlụ kwa ebulu fabata, ha erikakwa. Kwarantaị na ha profaịlụ ha bụ ewe faịbịa n'ezi ha. Ha ebe eburu, anyị na-ebe na Ebola from DRC Congo. Amara ebe nke ebu ihe na aka dịkwa na South Africa. Ka enwekwe control. Enwekwe control. Ka vaccine ebi ndụ n'ụmụ ife aka dịkwa. Nigeria, ndị Federal Minister of Health, profile kwa afa well before and release ya to their various homes. Ọgwa ka nsị ka ihe ọgụ na ụwa. Na-efifi aka ka onu ga.
0: Kanyelụ ga aka wee ya ọlụfa.
3: Ihe na-agwa gafa. Ihe mebe ana land ta mebe na ye nwere ga geji nye ha ni onye ọbụ na chebe bi eje kese bo ya habute from South Africa bia kese bi innocent ones juro na anya achọrọ ibu anyị nọkwa na ata afụfụ niile ahịa anyị na-ata na Nigeria mana nke ka jọbụ iburu ọya from South Africa and Congo na ụmụ ya bụ betala anya ebe a. Ka o beso insecurity anyị na ya. Ọ gwa ka ntị ka ngwa nọ efifia.
0: Okwu ga-amaka ka kwọmmetụ isi wee kwuo ya. Ma ọ bụrụ ma ndị ọdịnaka ya enyela ya aka menụ ya bụ ife. Ife sabe na adịkwu dabakwa n'anya. Maka ekwesị nnọọ ekpunata ha. Ikpuba godufu ofu ebe megodufa nyocha arụ ike ka mbalụ nke fabu wee si South Africa wee na-abata ụbọchị ajọkakwọ enenechazie ha tupu ha ejebe n'ezinụlọ ha dị iche iche tupu ha eburukwuo nke ka Ebola wee bịakwuo bụsasịalụ ndị mmadụ anyị wee yabakwa ihe anyị ga-aya wee karịa. Chetakwa na anyị a na-akwadokwa ntuliaka by election nke anyị gụpụtakwa n'aka ụwa mana ndị uwe ojii ndive nchekwa dị n'aka si n'ọnụ mmiri okwu onye uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze bụ Daniel Ndukwe kwekwara nkwa kwesị ike na nna ha ukwu bụ kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii Beatrice Giwa ekwego nkwa na ha hazichago ife niile ife ọbụla gbasara nchekwa adịgo n'ọchịkọ n'Enugu North Senatorial District maka ya bụ ntuliaka.